benia na sua urati se wonya me bia wo beti so kunim en se dia wonam ni kwa kuma tu yam wona wona.